0: yung, kasi it depends on what business you're running.
1: Gawin nating ano, layman's term yung mga ano. Like governance ng alin?
0: Governance ng kung ano yung mga policies mo dun sa business mo. Kasi kung ang business mo nasa say for example healthcare. Nasa healthcare. Mm-hmm. No, it's also not that. Pero yung ano mo, yung policy mo ng pag kung nasan yung asan muna yung pinakamahalaga. Kasi okay. Kung yung data mo nasa information ba ng tao sa HR, may compliance sa HR na protect yung ano na yon, yung business na yon. Sa mga retail, 'di ba, yung mga POS machine nila kasi nandoon lahat yung mga
1: transactions.
0: Yung mga transactions sa yung mga credit card transactions, so meron silang sariling compliance. So oil and gas nasa yung IP, intellectual property nila, 'di ba? So depending understanding ng business mo, tsaka kung ano yung mahalaga. Mm-hmm. And then of course nandiyan na yung basic ng security, paano mo poprotektahan yung pinakamahalaga. Wag kasi laging, you know, oh, it's so expensive to look at, you know, cybersecurity or IT. Pero it's not expensive kung ifo-focus mo muna, ano yung pinakamahalaga. And then let's focus on paano ipoprotect yan. Number one, before you run your business, make sure you have a backup. Kasi anytime that
2: comes, Backup!
0: Yes, backup.
1: Backup data.
0: Yeah, backup your backup data, right? Data. Kasi as a business, if mawala lahat yung data na
2: nakakaiyak
0: mo every
2: oh my gosh
0: day, iiyak ka.
2: Iiyak ka talaga.
0: Nawala kang data.
2: Diba? Lalo na ngayon, marami nag-operate na wala talagang papel. Pero minsan, ako gusto kong, ayoko na nagpiprint. Pero importante yung alam mo kung saan mahanapin yung information na
0: so,
2: yan.
0: So, nasan yung mga data? Understanding kung paano nagraran yung business mo para alam mo kung ano yung ipoprotect mo. Pagka na-protect mo na, so business continuity yun, di ba? Mm-hmm. Kasi para maka-operate ka bukas, kung mahaka ngayon or kung mamatay ang computer na yan.
2: And saan then, mo hahanapin?
0: Oo, yeah. So, kailangan may backup ka lagi.
2: Pero di ba yung backup, yung ba yung cloud din yun?
0: Yes. Yan. Merong cloud backup. Meron din yung nag-USB manual pa rin.
2: Manual pa din, nandun nakatago, di ba? Pambira. Hindi, ako may external po ako.
0: External, araw-araw mo yung external.
2: Oh my gosh, nakakaiyak yun actually.
0: Cloud backup muna lang. Yun na yung cloud mga backup. Bago. Ayan, yes. Naku. And then, afternoon, yun na yung protector. So, ano yung biggest operation mo? Email, di ba? So, nandyan yung mga phishing. So, pag-aralan natin, ano yung phishing? Paano ko ma-identify yung phishing email para hindi ako maloko ng social engineered na mga email? Kasi yung...
1: Ano muna ang phishing?
0: Phishing.
2: Hindi, ito yung isda,
0: ah. Ito yung mga, ito yung parang nagkaganan
2: ka. Oh my gosh.
0: Na fish ka na. But that's a good example of phishing, right? So they fish for your information and what they're after.
1: Unauthorized.
0: So yun yung mga hackers. Ang ginagawa nila, ginagawa nila in different techniques na i-social engineer ka para mag-click ka sa link or sagutin mo yung telepono kahit na excited ka sagutin yung telepono, hindi naman para sa'yo, diba? Ngayon, naloko ka na kasi social engineering, yan yung pinaglalaroan nila yung emotions mo para mag-click ka or to engage with them. Pagka na-engage,
1: clickbait, no?
0: Yes, mga ganon. And then kapag ka nag-engage ka na, isa lang yung goal nila dyan.
2: Yeah?
0: Kunin yung information mo kasi yung information mo, kung makapasok sila sa email mo, nandyan na lahat yung mga information, kakapasok sila sa, kung nag-work at workplace, they can get into the company. Kapag ka personal, papunta po sila sa banko nyo. Laging yung pera naman lagi ang
1: target
0: nila.
2: At saka yung lahat ng mga nakakonect sa'yo, pwede rin sila mahack, tama
0: of
2: ba?
0: Of course, oh kasi trusted person ka ng mga contacts mo, kaya nga laging ang email ang number one, diba? Kasi pagka nakapasok na sila sa email nyo, also Facebook, right? Marami sa mga kababayan natin, mga nahahack ang Facebook account or nakakapasok sa Facebook account nila. And anong ginagawa? I-message lahat ng nasa network nila, maghihingi ng pera kasi daw may sakit or na-aksidente o kung ano-anong kwento na social engineer na kwento para tulungan sila at bigyan ng pera. Yun lang naman eh. Laging yung pera, they're after your money. And
1: Coach, gusto ko lang i-summarize yung sinabi ni Eunice. Mm-mm. So, ang ibig sabihin dito, the essential parts ng cybersecurity that people or businesses could implement is number one is to identify which data to protect.
2: Yes.
1: And then how to create an environment for the organization na compliant doon sa requirements ng business
0: no
1: nila.
0: Right.
2: Napaka-importante.
1: That's really good. Kasi ang isa pang example dyan, yung may mga ransomware.
0: Yeah.
1: Like for example, yung email mo, biglang, yung buong laptop mo, you cannot access anymore. Yeah.